0: nak takabamayak din usut mare takabana ki bayak din kaus cisa bajoko cishke balish komon ni takuan fiksa shbendi ruji chorch apan takajal raka naprikin li komonil naprikin li au rikin li uchinin hune likra takajal ka chishpan kil lik angel uklina lep li relikshikyal toshtian a rekwa klik toshtian a re elk chiube ut takanao anna akshoni kan ho nakake mare li tokko e mare da cha ko chiro rid bal malak shna wal u chach walu li dale je na teske ha in us ut atwaye ili in ka us aban ho kela o li ni kan poyanam cho ere la es li na kesh holomin re li kun hok chiko operativas na ke na unak par kwan du se la li kun hok chik angel denash a no erikin utnash am sali kun hok chik operativas pere kobera toko chishkos bali yasi lal khaim kakiak li angel yo ke chishbanu kil sali hunhuk chi cooperativa sana kwan mare arane rikin li kakomon li na kesh taliman sali cooperativa Santa Maria San Marcos sali cooperativa Camelias mare akshbanu man kakui sali cooperativa chiko hut kwan chik halan kakui li molam malak halan li chutal malak li cooperativa hun li nimda sa ichu olek tukere hut kwan ri lom rikin li Kangen lagi di kape. Mare, kon nak kos air injak tu bela. Atsok ay nak mare nasik air kui posib li ruli. Aku im kahanut tak kui. Tiokot joy bening nak nak kulak shonal nak tak kuang ras li ujining. Aban, mokon nak kacat tak kon li usle. Mokon nak kacat tak kui li kostar kau tiokot istiwal. Aban nare mare kucik tak tau rujin ka usut teke la ora klan na katrap li kostar wa na karan na kabutu li kape ma kwa jiri sha an joko chi atina ka na kwan han kial ut chapil aban mare kwa na kwi hunku tam na ringa ji toro kambale ka kostar sa shkawa na ink a us joko chi shwa nuki li kanche aban li jokin chi shkewa na kwan han ja hun shkulti kan kil man laf rin pal uchis in pal rish li na lep ha kwa yi nak nak wa dinak chirish hum is le nak nak wa dinak chirish mare quibli kostal pondri lom riken nak karu cho ko chish pan kin re li akum pan ma cho ko chish ke bal re li karu nas pas ma lak kah ku cho ko ro in kin li karu tish ke ke ut hain na pan rakh li sino pish tosh am ut kana kana ho no man gonal ish kam ji ko aban nak cha bayak li Bona la risa, que apskush que de cobera, de que nishten maga renapta kula. Lina le bakut si lo que isha enza le kyan klash le kakomon li konkesta li hunhu chi cooperativas renapte okochi shta ubalru. Shma nak la at, nak nakat angelak, kwan karu nakakoksi, kwan li tumin. Aki ak mare hun sient, mare kuit sient, cha koksi de shk angelakil hain cha hun enta li mokot kakieta nak an li kyal, nka. Aban la at nak shat chokok nak shkulak li huwa nal hain re nak shak ayiru la kwa kwim ta ki akwi re tal khotel isha koksi si sa ut khotel ish shoksi chak chok akwe la at utalan ta tokh shbis bal charu shat el ma us malakhin ka ma na palish ko o re nak shak angela malak na palish ok chak nak shak ayiru ru li akwim ka awan kwi inka sa ach o rikindi par kwanta tau Tentora hakuita chikechi kaushlak Uchta kwilu ta kere tal Par kontri mahelal par sho palto Uthanak e li kwip chi koshtal li kyo koko chi ati na kanak kwan na Ta kukhsa khun li koshtal Chishkuni lik angel li par kwan shpa Sa kwe aban par kwan li shabanu La at khrea kwim ka Ut chirishi kaan Li par kwan li ta kuchini Li par kwan ta koi bende malak li par kwan ta ta ut ta kul Sashk awashk angelan kili kape, sashk awashk angelan kili akwim di kwanza di kungu chiko operativas. Aban mare, konaka hultika, kwi kwi kwi oshi wa kwi ruli akwim kioshk ebal, anaka kaho kwi lika chol. Moko naka chakta li honal, moko nako chumla ta humpa ta karal, utaka chaps ebal dish, kata kwi rakh chiklu ta rakh li akwim khaim, Ata kui rak chiklu tento timpano re nak ta chabi lo Kui chik cho aran Chiko kan taka kanak Kuna kanonak Kui maa ka Kunak na lepo at takabano. Klik aru na ro chini. Rubala anak ko di ko ko chi stabal rakhlan. Ku ing anak kam di ko shwanak. Mare kau di sa edish ke sa shpe mare kau di lo taha mare tau pe. Nalan ta sach di koi banyo. Tawan di kwan sa lihun hun chi cooperativas. Rakhlan na kaki anak. Yo ko chi solok, yo ko chi o king, yo ko chi ten pang, yo ko chi nan lebak. Karuna rash kebal hainak. Takachunu kichi kaushlak upta kilk aru rachik ak toru kish panun kil rezi akwim kumhu yoko chatinak tirish kapanaka utahandi kyoke bebli komon nebli technicos nebli kensa di kumhu chi cooperativas haban mak ak etish panu mak ak etish kere mak ak etish kutcheru wigla esh inka koko h or re shkulpal re shpanun kil li angel ni que oke de shurti kan de jero jura de kutan kai na panos mareto ta que mas como ni angel hai que de comer a rajlan nas que es redipal ara chikrut ta kabanos el jugo de cooperativa que de comer a rajlan nas que es erena redipal ara chikru ak ta gulaki kin ara chikru ta kabanos de ta chabilok ni uchinin de ta chabilok li kakuanjik sali jugo de cooperativa Aban maakwa se de kubera ta anu kure maakwa se de kubera ta ochik angelak ta ra etish setetish kyok tish sabe siru li kakwim tishkunili na lep tishkunili ten naruna kulak aban tikin la o kwan lina ko okenza li kumfu chi kooperativa rizban mataka kul mataka banu mataka kyal aban kuina china ka chol rubela put mare ta kage karo eti malik angel han malak karo eti ta kon khura khlal la kulma kui ma ka tish kam jak kwe kui ri kina nale pan ri kina ka ushla khan to kuluk reli ka kui jikal us ta mokon ta ka khali ka ka ushle ba mare ka kui ta ka tauli ara kwan cho ke stikwal li ta kulma li khandok se li kunku chi cooperativas o yo cochis que va el que no cua mare jun lio que lira que ruli capé jun tonas que ni cochis y man hanak taqe mare cuit sut mare o shit sut mare caib sut mare o sut rasik lis canlil ni ruli a cuim ka ta ruchi ni aman mata katau cui la at cui la es inka na kesh oke lo li chiquean na tinka yo vili oke yo li ten ang yo li Kaluk kaush sa lihunghuk chi cooperativas Marenka kaina pesh, marenka kaina ko. Aban den to, takakana brahli, kakaushlepan, uli kachol, chite to, renat takatiki, shpanungil. Aan li kwan angel ru, shpanak. Maremo kon, takakeretan lak. Yochi usak, jiru halan chiki komon. Ula o, yoke kakeasa akan akwan utingkash kak. Karuta gulmangaran. Kona kake shoka na chi shwek kon karuna kulak kekelo na kake a ink anakak kanak ink anako oken maring anata ek limata ne khan la o khalam panchika ikin na shik kutin karana kak na ta kulman kana na kwan kachalak ka e chi oken chi shwan unkil ikbar kwan jo ke bishkiran kheli teknikos dina ke kulak sa limungo chi kooperativa se ka komona kwe Chila es na que no moco tatakieta na ta chako chikush tau pali bar kwan jo ke chishkurti kan kili bar kwan na ke chikut chikush ban na ke pa komo na kwe o kana na ta mokle chol ut na ka banjo shi cheru la es li cooperativa ti jo ke shi o ken jo ke shi tsakong di khol angel ru na jo ke shi tau kan ru ti mil Nirachtin kiru de kachkol, timil nirachtin kiru de kakaush lepal, shpanak mare kwan humaychia, mare kwan oshkakalchia, kokik, tishpanun kil hunk angel ut maakun sutras alachak sa kachkol shkalbal. Aban nana kwan jochikulak li khalak, sashk awa tishkun nila kwe li akyoko tishkos pan erikin, sashk awa shkiak shkush fede kobera utrikin ishtiak maga, nina kulak erikin parakhlal kutan. Naka huldi kago chik musul chero Naka li kaushlak li sera ik naka banu murahlan Kutan Makware chilang Makware shkebal banu mak nakahultikaman siya ro ari kun na lep stepa ni kachol stepa ni takaw siya pahal nak takanaw siya kachpal ro li na lep hong hong nak takil nak taka kawresi kwip li kanakhek kwip li kakostal malak ng aninaw pederak kwip li chakach be naro sa kun chakach takakeli luli kapera sa kun chakach takakeli an karut ka kul kwi kakwili an malak takwili kati kapeyo kochi chokbal ut karut akunam kwi khunen surash malak chakiyo kochi chokbal marech ho kaan takataw roli karut yo kokwi chati na kanakwan utana ina kwili nakakulti kajero karut akulmang kwi to ukeang resh khalpali kakaw shlepan kwi tarakoksi at na lep ak angel rikindi akwim khunkhung utana kwan yo kochi Jadi banyak jenis di loklah kape. Abang saya kacang-kacang kun kalau tak gulmang, kita kabano. Anak kau mara mungkin dan nasi kacang kape. Unak tak kapan angel. Arah hut gulmang nak. Tak tahu lah kau kintan. Mara saya dihunka, mara saya diharup ton. Abang ni saya ikhain jalan etalil. Jenak takatele ka chol ni ka kausle palut takakie kya na kwandu si lali ka angel na shik anjakikin fede kobera ut tentoto okien marein ka chish kuni li komon di shtaura na kwan aban timil timil aban kui la esh di kwan za le bench eri sinkili shik angeli kooperativa ut choke chi holamin de tauru zae pena kichik kwan shulti kankil chiruwe chish kuni lebli komon chandu Para kuang libro si Nash van un kilik angel con ajulti kamang cheru. Timil timil li halak aman. Angel ru naktaka elish pen de kachok. Aban chiku magwa chepish. Angel ru naktaka tikip. Taksin kili ol renak. Takahal van un kilik angel hun hun. Utos katao li karpan choko jish khailingil. Ali chapil uchining. Apan, kung ako ikundi na lebarin, nakmak ah, yoko si Adina Chilis Chapil uchining na tatam kulis alin luli ako yung kungho kuy yoko si Chakin kilakasutam an mak ah takanaw panaklao ako yung kumunoli sutam kung kinombre kinji shkunili loklakali loklachorzi loklakiche karin tentoril pal nak takaral li chekam nak takaral li kasutam li kinjish kuni li angel li yoko jish panungkin res chabi lo presingkin li uchinin angel du nak takanal chikuli na lepakwai nika takabanuho mare kwang molam mare kwang komon mare kwang ojoshnal na banun re nak agyal na Arutish tausa nishbe ajanak arutish panu abang kakwili tish kaushlahan di chapil uchining nak ok chapli tumin ajali karutish panu abang pikin la o li kwankosa li kukur chiko operativa shiru fede kobera rahlan kutlish pen napakesa ak alish kolpal rish li kasutam shpana kwid la atanak kwan chokachi si kwalchangro nak tat uchining si chapil nakanaw barjo chak chi el chiru li lok lak chor aban kuy la at nakaraw tesi li lok lak chor li lok lak che li lok lak ha sa hong kutan kulti ka kakwa nak tish suku siya kuy chak chaku li na le kain uti chandro nak taka kere tan nak mare chi hong pat kot li uchi ning mare ni chiap choko chiroi beni kila na kon takak chi us aban sa li chiap chi kon Marem ikaji tau cheng ru li kakuim. Marem ikaji tau cheng ru li kape. Del tobi rin pal, shpag pal li nale bakwaye eskana kakwa eskans pitz hindi kwan kesta li humbo uchil kooperativa. Nak li uchining kwan li lombre ken le kasutam. Ut arin sabarpi nak nako oken la oli nakakye chaklo pelak. Arto lukto oken karo tento takabano matoka nasi alkoholiko. Inka kwan na lep ak Naru takatikip shpanu kisa li hong hong chiko operatio Re taka kolrish li kasutam Re taka kolrish li kakyuam Re taka kolrish li kakong kapal Ut li kakomonil awan kui ing anako oken kui kahui ook kahui atok kahui raw tesing check am yo kochis manungki yok citam raslan kutan li railan salipa en malah salikatuam chikahong al ut salihonghong chikomonil nakakeli saich wala sukere la eshli nakeshkwang malah li nakeshtalimang salihonghong chikooperativas di nakikichol chikholoming nakoy peninak yo chibek chichabilihonghong chikangelut takahultikago chik nakoy peninak yo chiteong li takaushleban an li takah ali nakasekut ali nakoy peninak Nakrikin jishuni li chabil sila li chabil kaushlat li chabil na lebut angel li nak aman chukere sa lechan sa lihunghong di kooperativa tekul chisa sa lechol ut te panu akwi shmana chabilan li kyo chikulak aran erikin laish mahun kwa ta kamang hunak railan hunak chakilan po kerekomera sa lihunghong di kooperativa rahlal ban nasikman li chabilan li angel hunghong reto kwa klik Uto elchu eh ho yoko chisipan ho ainakon chispankil salihunhu chico operativos. Anakuaku chiskultikankil charu nak di nale pulisera ek. Chabano salikan kanakuan chkulak rikin listeng maga utsa shratik. Anakuaku chispantosinkil charu lihonache eke re rapinkil ya shkush fedeko.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.